0: so boleng hole ni ngoni lengkire shine ma jene fem ep na bon pointi na rana pshana kai selig na kajo inuru na gan kagenya na serian kaje timothy to diken no le ngoni mairia mari mai sholomon tondo robum ramuni ke grena kai giliwan na galo penyong ko pomir na nakal champai le nyar ko grena kai nyango hul champai to mbar na kon kisya jat wala le ta hom man ri ngwesi pe mito gi na kai kar per mogi na ke ngwesi ara man na him ni mito gi na kai ta la ni ngwesi ramuna golo hoy bal ni na ke nelson le yen na ko na lopsai ki to na ko ta shigi conservancy to conservancy na shulai na the county narok ibul na ka jo na kel kay na ga pigina ko ningo na tugi na kes dai pa wor do na ko grana ka nyanga ngop ton kawli la shitom barna gana na kesi ajato ngwesi ne meto gi na kai karabi ge siriba pe meto gi na ki ngwesi a lawru goso o manari
1: CEO la national Masai conservancy kage kiera ngolo kino do leng ameri loreren for example o bonu nyangul champai jinore ko lomana ko ingo angata ore binyangwe ngombe ndoki adoka na ngasas ejina be kar to sitima ne gore ne nyane na segenke ne ren taboy ke yoni nyana ai na ki regulate esiai mara ne wona jo dungani o ingo ICOP ni nyengongo or Maasai Theatre Conservancy ni meare sheria na shoriyo ki lorungani meyewa piko stima ni loru e car conservancy amine wa inaudawa lorunganak enkob meikara ni meyewa ngwesi enkona ikara keyewa ngwesi enkob nalala naim na ngwesi doiki lepito ya nakob na nyite gemea county yang kiyo loru ajoke are willing buyer willing seller kage bebe ki condition na agoli oleng nara ninyengwa lorungani enkob na diadwa conservancies ni meyaro rusa peye ikara keyewa nida indise genke ni yini ngwesi away name nara geru ko ngwesi name kule konsamanzini po okina mashamo lalele Masai Mara
0: wala ngani rangoro idia la sajaka len chame ODM tena ngane robi na chama ODM ejen chere ike kol na gina chama ne itu yoro na kadolda na ke gu ene na dolda kule tunganak ebali nyana gana diko kule na ngane robi nchere wala na gina chama nero na gero lta ilo hoi roshi ho eto rori na pasia na wala deko kwa ipanga na gari giro sendira ili akaunti ya Nairobi Edwin Sifuna tine porpung ke ipa buwi na lolo sain le mpakasi o shambara wa uipiro oldim le linda mwana inchi wala na gina jana jala ningoni ne bali nyana kajo wala lariko ebali nyana gana lariko kinchere irugo na gira chama ODM ay bungo rais William Ruto ngor yong megira na kere gore tengu go na lotu olode don gals nere tikira mona shana na anchiri megira na kini jagu aput obo lenye holola ngoro olodika lorais tengu go olode don gals nere tikira mona shana
2: chama chetu kiko imara. Wale wanasema ya kwamba chama imesambaratika. Mnakumbuka vizuri ya kwamba Rais William Ruto alikuwa kwa ODM. Waziri Mkuu Musalia Mudavadi alikuwa kwa ODM. Na wakati walitoka chama haikuvunjika. To hata wakati wale ndugu zetu wametoka wawili, Babu Owino na Sifuna. Yeye mnafikiria kwamba wao wanashinda ile uzito ambaye President William Ruto alikuwa naye kwa ODM ama Musalia Mudavadi.
3: Nasema kwa wenzetu hakuna haja matusi. Hata naona aliyekuwa makamu wa rais Mheshimiwa Gashagwa akitusiana kila siku, aleta propaganda ile aleta propaganda hii kesho, awacha mambo mengi, akutane na Rais Ruto kwa debe 2027. Na sifikia Rais Ruto ana wafuasi, sisi tutiari hatuna presidential candidate na tumesha kubali ya kwamba tutamunga Ruto mkono na tutamfanyia campaign hasa hapa Nairobi.
0: Rangola manai kulo hili mito tondo rabu saro manari enka genya ntariki ni tomunungwe nolaba lisi yetilari lonka lusunyere tikitam oili kata majuwele sana bo enka genya na kaito kia kati ni haito keisho na ita yulo kuliomon tongo rogi enka genya majene fem na lalaita rote na rishara library na kentia mosi tenebo na PK Lilion kaji Timothy Toriken
4: Lolo Lomonto on the robot Mayan FM
5: Mayan
4: Igdesheni Narito Shulema Etashama Lenyora Sambur Oichamus Lambaringo Esula Telekipia Nenyora Kajado Nete Jenga Yenaro
5: Eremaya
4: Ashamu Ye Oisabeke Yuokini Maila Patenibo
5: Mayan FM Mayan FM
6: Ilomon long kasedini.
7: Kakwa nena na kutunduku ya tiatu lushumu.
8: Ebu kunyeta serika lia shumata,
9: ome shuma hatu wankishumu.
10: Jina anu mkidion, na wadhar mariyo lole ringa.
11: Kwa hirarangu harnaga jipita sisi, nati mudua torosei.
12: Ajira misuri na role ya mailoji.
13: Kwa hirarangu harnaga jipita sisi, nati mudua torosei. Kwa hirarangu harnaga jipita sisi, nati mudua torosei.

Denti na majani na shoma silu nito biru enkampuni naji enekarira na estate. Ure majani e denti na majani na miluk na majani na rubil na majani na atorangi tenilo airubilia na dusha inu. Ure na majani na jene e denti na haketi silu wa kitu na tuwalichamba hii le limuru. Niyo la juu limuru shumua duo majani na isulu telosho le Kenya. Niji shomo una keke onu majani e denti na airubilu wa nesilu enkampuni naji enekarira na estate amore. Eden tea is the finest Kenyan tea.

0: nikuute nkuitoi ya SMS ashu nkuitoi ya WhatsApp na ore namba ang na 0785929283 niki sumulo kilikuwa iti hatu nkigwana nikiata Enka Kenya MIN FM. Enka Kenya MIN FM. Ala Enka Kenya MIN. Na simu nyamka jo katana nai kajo geboita ninje we simu Enka Kenya MIN FM.
1: Ah. Ela Enka Kenya MIN.
0: Ninyana.
1: Suoleng Enka Kenya.
0: Suoleng.
1: Kajira nano le anati ulungru manto lo daria.
0: Eh.
1: Agra itangia na mjadala.
0: Asho ling le.
1: Eh, ayo na jana nunchere.
0: Hmm.
1: Ko adiru do na kadala diana.
0: Eh.
1: Na kaya na jana nini chere? Mara balorori yame kwenye ngarama abeto ni dunia sela kwenye warbaya na.
0: Dua tele ati atu Enka Kenya MIN FM. Enka Kenya MIN FM.
2: Enga njamasi.
0: Saita kwenye le.
2: Eraweni.
0: Woi.
2: Tuwa.
0: Ipo ole.
2: Mama Mbuyo radio sisi.
0: Good morning Mama Mbuyo na karibu.
2: Au ni mara amedada la. Olo siya ya sungo lele gara nila.
0: Ndiyo.
2: Ore la resa ya rai.
0: Hmm.
2: Na rako kwa edda.
0: Mm-hmm.
2: Ayo ore nge ngaseni giri.
0: Hmm.
2: Kire dola la ya unena neja giri.
0: Neja giri wena wale kai?
2: Neja giri wena adyo nyerule rogi gas.
0: Hmm.
2: Amo.
0: Hmm.
2: Oye la rikwa lali gara di ayo angishu.
0: Hmm.
2: Yara rojendo wini gino di.
0: Akuna.
2: Na di yole wale yole na bikiru margafa na yole lengu neba nga siro yogi di ngwana ji kajado central.
0: Ehe maa vena enasi ya ena duwa
2: zi kusukiri kachos. Wale nari yivonena rais.
0: Ehe.
2: Pasara ame ya seho loli kibedara ya mriki yongwa nyeki.
0: Hmm.
2: Ori mreki sujira nkajari ya nero biara nirasi yo.
0: Kako lolo shole kenya na ato pokin?
2: Lolo shole kenya kake meyolo na hita nina sila kenya. Wale dana harana yiko?
0: Hmm.
2: Enya wole me gengu mena ngare enya wole biro ga malla ka yalul
0: ay enka kenya ma yen fm
3: o fa bagami
0: we
3: subole
0: ngolo giri la mafuta
3: ama hadi abe ye jira ba gota ye jira be ne fete radio tijero gora ba no nininga niginda na dito
0: e kumoka ke yina malala miko ndongana ko jito meningo
3: Jina enga ngaziadu ya wana rangaja mkeke rata gairi ya mari Age nini nini ngungurete maana hapo kake kuro kuro kwa lemu
0: Oki mini mini ta
3: Jigi mino lemu Niki ramona ada anareti wa lemu
0: Iee
3: Urete kutoka mpaka ilimudu umuruwa Nara redi tena rishatake mamaya chachi mkaja kake Nini nga majiru age nini nini ngungurete ta uwapi uwapu kake Uwai menungu Ela gini kuwa puruto na muna radio radio kira inini amura ya mendo bera gigi yomi kinto gigi kwa eka amuke ta nana radio elim
0: kabisa tena kata tena kata
3: ela nda bera amu na yonzo da nyangusi se neto meninga na jita ame nyungo pi hata za manu
0: asho ule ngule giri le mafuta
3: nani ngita adi ya kata azobe ina ati ngito sheri
0: ee mara ra roldo ngani
3: kai ra zae ma
0: ningire si mayolo
3: Ya gaba bakere dalaga ngajobe.
0: Eh, na geli yoro ya mara nyol dongan laisha ngarare ni yola janyor na rogi.
3: Ele amuga mani diya ndangara baisa ma some amu na ba dende ni nusu meri da nago.
0: Ya mama nyana sia ya ngi radio mor gelele roi.
3: Or gelele le ya ma or maringe na diro ta mazi na maringe na da baisa me ya ma sida ya mu kini ro ro ni bodongo. Ama rage ne subat.
0: Kara super view mare jamali.
3: Eh.
0: Ingisia to kole rosho di yang kolon tan Nairobi.
3: Eh.
0: Ma yule ana ga rabudu to ngobinyi.
3: Elege bolo ga nawo naba naba ranga wana bo.
0: Eh.
3: Ka kaka isa bugende na genyu ga wore ngule ngule sai ne gorma tindinya
0: ege
3: se ba na usi le na gani mo ala iyo ya na mu dada la ba magira da su bu ele me ba me bi do ke na magira ani na ko na do fe da gwen na nga mun ta le nga na ba ne da do ga ge gra da ra da na na ga yi tu min ge digir mu she le ni amo e de ngo yo mo so ho na ge mi ga da ba le ngo
0: a cho le ngi
3: aya na do fe da gwen na nga do do da na
0: aya yoana o le gere le mafuta polinda ti na si na ye na rulima kesi ni nyeri di ajo me kenyo kata ajo kendo bir pia kukulungana kutumito inkitesheni MINFM kabisa simu nabo nabaye pe ndugia shukunya poni ngurasi njalungana kuhifutura kile kule nyemu kuhito ye Facebook tena kigwana niki hata tena Kenya enka Kenya MINFM Enka Kenya Maia NFM.
4: Hello Maia NFM.
0: Ninyana.
4: Saita Gwen.
0: Oi.
4: Suvoli.
0: Ivoli.
4: Giranga mama Majosho.
0: Mama Joshua.
4: Atiana kavalali.
0: Karibu.
4: Ore bendu atai.
0: Ehe.
4: Majina lungera na sirkali irare tarangali.
0: Ehe.
4: Barano babago kina na isiligi.
0: Ehe.
4: Eu ia na ver gira na frente tá tinha ninguém dorme na iPhone na frente
0: sim
4: e nem agora nada mais já dá ninguém agora tá daga quando
0: yes
4: e
0: a showling
4: aí
0: thank you isso é jorge na jorge na nini na jorge dentro do raio quando a bike nem é bala esse aí é o jorge na jorge nem que tá barulho enca que nem a INFM
5: para quem
0: Oi.
5: Tuwa le.
0: Ibo le.
5: Ya ngama falda masurura.
0: Eh.
5: Aje la nu de duatai.
0: Eh.
5: Ala chara da gele ra isla ngana ku kombi da isla ibo da kera ya meri nya na bona da bagi.
0: Mhm.
5: Na waje na nara isla da na ji yo ku mata mondo ya ngai da na ya ku pa de 27 re ki da ola ku jamme sama.
0: Ashe. We, dua rada yang geras untuk yo ke mana ini? Tenet dia tu yang kita sini. Enka Kenya ma INFM.
6: Ada kau ni?
0: We.
6: Jangan gila yo.
0: Ibu lek.
6: Buru dah lalu langkah kau ni sambur dah buru hanya menanda. Kalau ni rangkai dah kara kerja korai korai tu lebih cuman menaik. Kamera dah mu aladi aladi deh meja raya ni rangkai. Bukan nak last mana awi dia aladi arah ya dah masuk. Nanti lo dia aladi.
0: Ngai lo.
6: Korai.
0: Oh, ngai lo mau longo dia, mau longa rusi.
6: Mau longi je, mau longi je ni dahnya.
0: Baju rendah show nasi ulur rangkang si al mana.
6: Ala ala kasih angkai yang kita ini pada semua. Kita rangkai mari deh seram pada semua. Kita seorang ayam mari jangan gini.
0: Si, engkang yang sorua, me.
6: Ira engkang mau sorua si jadi ambar deh gua lagi jadi rakan dah buluyo, kan dah buluyo, kan nagra buluyo. Boleh dua orang gaya na raba, raba ira dua orang gaya na muiyo kayak bangkana.
0: Isi dah lo kanak gua rejo kakek mana nu?
6: Eh?
0: Dia jo kaya orang inolong lo kanak kulingkan na?
6: Eh?
0: Wewe ini si jamai sha.
6: Dikira udah iya, dikira nolong dikira dua kira ada. Nah, gua ni yang mungkin nyerah nyol alwajen mungko, kaya nyerah tingkol nyanyi nama rapi guys joya lang.
0: Wah, ni aku medal raya vision 2016
6: kena kasar.
0: Iya.
6: Mereka lagi tuh. Senang aja kan, senang aja tu main rumit rosna.
0: Poni oleng dua aku.
6: Tanya
0: orang gay, apa sih musuh
6: itu?
0: Nampaknya ni kita kalau orang berlainnya. Eh, tak ada kerja kita sih dengan gay mohon marah. Ida jangan ayak jengai. Kita membangun ini, baru lagi anjing anda kata. Ayo naira. Ah, kerja nasi menyiru kita kabisa haru likuna ya joki indi manoto rubiani na ure nkwiti indi manoto rubiani na eniro njista 602 hash nigeluru bukisubu nidungi ropiyani kuturopiyani wale ropiyani nitum naaponiki hati ya geti olukondi jepa shinde nchata umiatano arudu wale kaita naru nyaka shinde nchata wale lole nchata umiatano teniri nkite shina kaponiki na nwe nkaisha umiatano merangi unitum wale lele nchata naponiki nkaisha minutu nkikari ambuka yu nana nuna ushi njek tenia wale tungeta wale tungani onyoketa teno yutunaje ne star 602#

0: download application na jo any media max waves metaiya rakete simu nore esida no na application ni media max waves na kiyaku ore kila nkata ni ngipindi nipo kine ngiteshe nono nyore maye fm na itumake teni ni yane soja ni ngipindi ndo na tulu soiti na ende magini ndo gashu kwa nyuma nini ni ngipindi ndo di tutumoki tena nkaze teni ndo itu ning tiatu nka kenya maye na ende mishu kwa kina ka badai ore siangai kiyaku ya rana radio ino tesimuno ena iye maka on padala ndo ya oro radio na bolu nga kupishana ni yaku mungura mera lungano yinolo aipang tia jami ini nguwe radio na mera lungano inepe kwa lakai ngai kiteshini ya mwana na bagi yinini tapasali download media max waves pitu muki ya norongi pinchini pao kini nao nanyor ngiteshini MINFM
1: Osinkolio Lesa Teatro Mayen FM.

0: kamsa na jidum barawna say so ngato ne ma e ligani o resiro le ningo ni ke jidoy moran le lolewi ne jidoy lenkorka le ne lona yugo na yugo na e ke jilo sungol ko yelay na dona ya la to ngana yuti lo sulan zania
1: yes
0: jona jin jo moran lo e sungol lo moran lenkorka le lo no yugo
1: emisa
0: no dole lo doy lo sungol yo sil gajo no ro de sifakene lo sungol yo na lo na jin ningo lando yu oti lo show le Tanzania ni jona yala ni karibu sana
1: enol
0: ni di ijuma
1: kabisa
0: jumara kati yes TJF
1: kabisa
0: we thank God it is Friday ajana sana pele na kitchen ni siku ya masherehe sherehe
1: sana
0: masherehe zipo we sherehe o
1: kama sherehe o ya
0: sherehe ha
1: aha
0: ni sinema ndumo ndo yankai kumuk
1: kabisa
0: ni we una semina mingi mingi na hizi ritua
1: yes
0: mara mara jaka na balo mara kana rinda mat mara kana jola city you know kuna mingi zipo zipo lakini kibwake
1: yes ipo kabisa
0: kibwake
1: aja
0: sana bila itero
1: yes
0: gena ka buruka la ningoni na ada kuna site enka kenya
1: ni
0: kidogo na riye karibu sana
1: karibu
0: karibu na long
1: yes
0: kuna na ijumaa
1: kabisa
0: ni boso ko ni aja sana bila itero
1: yes
0: na nishibe yo orati lo sokoni daga saa 7
1: kabisa
0: kagiri na rishara dogo ya
1: yes
0: diga na jo onwan
1: saa onwan
0: ola ini ningoni na rishara na kiti
1: kabisa
0: ndio yo karibu sana ndio ngwa tunga ni bo
1: ware
0: ware
1: okuni
0: ngokuni ndio ramen ge raketi mikini kibagi yo langa Friday
1: yes hey ni je ka humble time
0: damu na rishara kiti high school ni fan na ringara
1: yes
0: amu da bagen tele comradeship na sana ta high school kula jume maisha sadai madam na maisha campus
1: maisha high school
0: madam ah mo college
1: yes.
0: Na madam maisha college kaju kadam na kwa kidogo
1: yes.
0: Na
1: nusu
0: ya barakati haro balta alo university na madam maisha university na mahomo na arufa yen harangera hadra modare ajci na gumma
1: mingira nyashi ladu na
0: ni mata na nata ma, yes kaya kadam na jene kwa kidogo
1: yes
0: enjoy na mtu wa ida baya na mwenye nanga yora baya secondary nji wala wadi ya sujira nalo nyo
1: nilo college
0: kakadamu na secondary yole
1: yes
0: kakadamu na maisha na sasa ni wengi wanja kibuwa aja hatutapika kelele na yanga seba kajo hatutapika kelele hatutapika nindu gado yajo hatutapika kelele
1: hatutapika kelele
0: hatutapika kelele
1: yes
0: ya wala yu sarai gira ajo ngi hatutapika kelele
1: amu Friday
0: amu Friday
1: hey
0: damo ya machi nyo lengene ni
1: e camp high school yes damo machi
0: very interesting
1: kuliko nya
0: lang bira lo nga turu au
1: yes
0: ga ragene bo nya orchestre de debo
1: nya story de nebo
0: sindika nya sindik da sa ndo na benen tasa na na mamranu
1: yes
0: ne bina bete muranu no o sire no abi rumo sa ngi ndebe amagulo sha ngi nanga ngi da wanta sati
1: ni damo ana jo
0: ba ne ngi ragene jere nanga ngi ragene wara ga kira ba ine ba
1: yes
0: nene bang kana ada sa busi anda sat na banyo so lenga mo kan sia na ngare kule no mama nene bang kule dikun kara university
1: yes
0: puro campus ni na ngare puro university ni se da yule
1: you very like in
0: you tin diga na do classmate no darasa ni hotel ni wan ket dile jang again da wonyo wan kira yen you know
1: very interesting
0: he me logo len
1: sana
0: ko do ka nani sia mo
1: yes
0: era si jote ni ngor jie gra ko titik
1: kaye miaka
0: munayo odo bidoloji ho kunangu nagara na ri campus
1: yes
0: na ra jigiri sio kuna karang
1: ngiri ngasi ajo kamaru ingire kudolo ingira bulole kala
0: kwa
1: but masomo ni ya maana sana tinisoma ndongani
0: ine
1: bunolo la leri sio dino osome
0: ule
1: rusoma mko na tofauti sana
0: sana yes
1: yes
0: eti aje
1: yes
0: ngote nini ndeba herere
1: impashasha kidogo
0: kidogo kidogo akirinje at least
1: yes
0: kadi nungarna yola shilangiten
1: na Jean Ruth Marona
0: yes
1: ndol mirishi
0: ni yuna yi karibu sana live ni ngone
1: kabisa
2: lelo sir whatsapp go lento lo shondo lo sain lol kiloroka en komono erema fest 2026 kidirwele sirwa lengo mono ndarigini to moluni obo olapa le isiet metabaiki ntarikini ong'uan olapa lioudo nkolong'i ong'uan naibelekenye enkishui ino eimu eseremare enkomono tenebo enkiteng'ena osirat le Bibilia ira olarikoni le kanisa olaasani le biashara elelero ashu ormarei pookin osirua ele limiyieu nikigiro ore Rema Fest 2026 naitum live te K24 TV tenebo K24 Plus wa hook up le Jutia Entertainment etumoyu K24 Plus te Android TV o Apple TV netumoyu si te laptop tablet tenebo esimunum download data te Play Store arage App Store Wore sida yesola inde my stream kama bo sasa na bo onusu tonjilingi nitomoni uniyake kiyake safari kuma.

0: little.
1: Yeah, I'm ready to mingle until Mother's
2: Day. Wow. Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukupambie, ndio kupenda pia.
4: Kiwa ye ni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyobe kitara. Kanyo shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa? Cha ya kapona.
2: Kapona.
5: Nedua ya kuliente lite. Amo.
4: Dust ni constant.
6: Kaya, kaya poni nani?
0: Kaya bagi norelidia.

0: Hola iguanani. Me yolo mama.
1: Suga yolo.
0: Que yo.
2: Me yolo mama.
0: Kwani? Kwani saa zingine?
1: Swali dhaga duo amu
2: swali ikuje.
1: Yo nada jo juma. Na ore na juma na yara ngudi swali kidogo na age ningili kwano.
2: Yes.
1: Moja mbili. Amo kuna mtu hapa pia aliniuliza pia. Na kijini na kidogo irudi kiliwan te ubaya. Na kati yaga.
0: Ama duo kulo aranyak kanga idio shi na rashoga nga yoshi ihara samo. Yoshi tata mebomera security suku na nipata. Niba wali ama yobo ashapira lawa meet. So anauliza mama gara your fans.
2: Yes.
0: Kanga so shileka ya majiyo kakeni yoshi duwe gara la gara magbe migi pamege duwa lentai. Ya rajeku point of correction marala ranya ni kake. Kati ya magasa nigi liwana lakapa yali kubira deni.
2: Yes.
0: Negu ama diwo shiduo. Kanga iduwo shiduo tisho wa shuka nga iduwo shidenja. Pere security. Shuka nyoshi pere wasa ni security. Jenu nda.
2: Aya.
0: Jenu nda wangani mero lom ne mero donyo gira asu kenyi. Ka jenu nda geni nye. So ebule otujibu yo swali.
2: Aya sasa. Kola ini ngoni jibu. Ana.
0: Yote de.
2: Ama ata anekinda yon duatang.
0: Mato tundu watang.
2: Yes.
0: Amora de kigwana nara tukibonu. Ndengi ya nangai kigwana tofauti.
2: Yes.
0: Kage hii ni emergency ya metuma tu saidi ya meniambia ndugu yangu na wasikiza. Napenda sana mango mazuma na cheza.
2: Yes.
0: Lakini kwa naswali. Nigili kwa naswali. Najwa sana anuma pianu. Ijibude ndi.
2: Oja nishe.
0: Kama ikili kwana.
2: Yes.
0: Siye. Ame isha lugo nyana bonyo.
2: Ingeno.
0: Ingeno. Kanyo doshi bea rice security. Artista,
2: yes.
0: Orebe bi function tara ko lawa sani sabugini. Na ga shabira lawa le security. Orebe ke stage, ke shabira lawa le security. Yes.
2: Aya, ore ra kwanza chief, metorno do na inye security amu. Yola jo bike na ore make lam lora intention sidai.
0: Yes, ke sabara. Tengu moido amu ko monaldo nganak.
2: Yes.
0: Ne me yolo naldo nganak.
2: Ne me yolo na kila mtu. Yes. Nemera ulunga lemera mangadi.
0: Yes, yes.
2: Kage, ore duona aji kwa mfano, hamu kirana armasai. Hama na aji lutu, yankopo armasai ana function, nage duoni yola ajo. Irmasai oti. Mimi, sioni haja.
0: Hakuna haja.
2: Hakuna haja. Hamu, amasai yankopo armasai chief, keboshi loye.
0: Sabo kwa ling.
2: Kebar fans, sini wengi.
0: Wengi. Kajona no tumeiga. Kadi marejo tumeiga.
2: Yes.
0: Tumeiga.
2: Ingire kopi na ji from
0: both sides taga yangor. Kaisi nyana ifeva na gala ranya kamo ko kweli ara sai ngol la ranya ni. Nelele ga bongru kumok.
2: Yes.
0: Ele gru kar kumoka jo maru hitalo. So, kama na tumeiga hiyo kitu kutoka wasanii wengine wa mashuhuri.
2: Yes.
0: Sana sana la Tanzania, mwari la Kenya meara bina story. La Tanzania ushore na mbwe mbwe. Lord Diamond Platinum sana sana. Apara.
2: Nakuja na mabanza sijui nini.
0: Yes. Nadamu Diamond agrae magi the same thing agiraju. Mwye sinye challenge ushina yuji na agiraju kikama. Kairi kito lunga na kwani uko atarini. You know? Kagwore saizi nera kila mtu.
2: Yes.
0: Bodyguard. Kada unarejo nji. Kaini nanga sedetea elefant. Kajuga elefant. Honestly, meri adui ya yote na gra.
2: Yes. Iyo na yo, meri.
0: Iyo na yo, akuna. Sawa sawa, kele wanane mba ini? Akuna. Lakini, kiano resin tenta hii fans. Iko, ubaya ndani.
2: Yes.
0: Iti ya bankara, enkai December wane mea. Manda nagana December wa. Na ule bebonu unaselengene perform no DJ Queen no ngai. Ule nene murare kurdia laya edu mwenye. Watu wana take advantage kuwashika, you know. Imi yangai nabwa na marabu yangai neno. nedengai na ina gata kigera kudiele graju mamugu magulunganak nitelu anak advantage
2: sasa kushika mtu
0: mbu nolungani mponye ore viponye la durungani
2: nitu na
0: ebung ehe ngone ara mugure nenge bunga ra mugure kira bara bara rana na gara ni lebna gwanga to gitorna mu mandulo gno lungan nai
2: de gure jo gera lungana engira bara bari
0: kiatar barno to ling
2: ehe
0: kiatar barno to ling ne sula gala na gata kati kutoka pale suswa pangwa so yo kakati kati yo experience na mara mingi
2: yes
0: re function na sa gada watu walifanywa maneno. So, naboina. Number two, the security. Pagira daire reana nwa joge kifage dobe yata. Number two, kinga. Nekaji dosho ndone kinga ya langa ndoge nasaiba.
2: Langa ndoge nasaiba.
0: Nara ngwala yara security.
2: Ama nye, kwani meara duwe nye security?
0: Kwani me mitu duwe, kwani meri alo ngangu mitu. Yeah. Nore mkuti ya latine my friend. Enine bagi ndi mwye. Mindi miyoko yaro mitu alo ngangu. Nore yunea bagi mitu.
2: Mboya igira.
0: Bagi mitu yare. Neku you need someone strong. Unapata? So in short, isi daga inera security lewa rangkarake, mawangu di kila mtu, na gara lwa nana mangati. Mani nye yara ke siyal mangati, yara siyal mangati lono kuletok. Neore neno longa yuna, na kiteka advantage yi mwadu nganak. So security si mbaya. Mina propose, ure nye wasa wana selenget, kifaga bera security kewari. Amwaru lwa nganak. Na gani bo ni functions ya kawari, nete mera lwa nganak, wengkine wamelewa, wengkine tofauti kia kwenye ile nye kwa kiwapasha. So mtu anakuja na tabia zake
2: plus yola jo chief ore na ajibe ku kiada isi jina security na opportunity te kule gaitu ngana
0: yes exactly torbarnot
2: yes torbarnot muru ye yes muru ye ngiri jeshi no kama watu watano ati
0: na lagantai
2: eh
0: that is an opportunity
2: it's an opportunity
0: eh job opportunity number two hidar fan lege nyora ke duo
2: yes
0: iwa ke ni gusajo eradoka ke nyanga kage nikijua na eradoke na yuko na ame anka ni eradoke dola na ya ni kumomba mambo mambo ni mingi
2: inyawa long ligai lela ingo ndra video raga rudua re social media but gajo politician
0: yes
2: ligo politician ijo shizi nyanga muno rona ngamu ma fans politicians
0: yes nimbaya
2: sasa huyo alikuwa tu gajo gri gen z yake labda sijui alikuwa anatafuta kiti gani
0: yes
2: amu lor masa gani sasa bwana wale vile na iponyagi wala duwe le wala duwe hariko nduwe lopero yangam
0: mera security
2: mera kiara duwe genye bwana nilo duwe genye
0: pake si pepero nye
2: hile kubebu alibebu obela obela kama mwizi bagi ne mera duwe kuloro nganak intention mbae
0: krono
2: but wale venye niki approach la duwe nganak
0: very true
2: inakuwa tu yani
0: inakuwa tu noma yani so yote tisa ya kumi security ni mzuri
2: yes
0: peetai kage me duo larabal
2: watu mbembe ulunganaka aibungu vibaya
0: mbungu vibaya security ya kama tenera yedi tenera diye intention sida shanero lwani sida
2: me kila mtu ora
0: me nadi kila mtu sida neme nadeke konfama ya jeji subari kolo kira lwana agarru agarru shagar marita
2: yes
0: kira ngerunga ninyina bona tegwa bantai ninyo benji torono uling mkwak
2: ni gira la kabwe thari
0: mkwak gira la kabwe thari.

0: Lelelero.
1: Yeah, I'm ready to mingle and feel married.
2: Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukupambie, ndio kupenda pia.
4: Kiwo ye ni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyobe kitara. Kanyo shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa. Chai kapona.
2: Kapona.
5: Nedua ya kulienderite. Amo.
4: Dust ni constant.
3: Kaya, kaya poni nami.
0: Kaya bagi norelidia.